0: era baye saune yanga kenya wala lingoni tira bina bon point ten na bisha na mai NFM mai seliga jo era na gera nganga kenya na mai yana gariba ga mai sholo munno la gara gasta mi sa ngor kyo lo mana mai NFM etia lo yenkoko na lo do kuya eto nka ulile county na nyantari wa temuri obunge na orkalao egra na ke inara mara reto bereka tokol itu mito mai NFM mai bina bon point ten na bisha na bina bon point ten na rele bina bon point ten na remete karibu leng kaji na Steven Wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu na mairu nyesie lelo mwona kaye oingwa emurugwa na orakalao Tonka ulele kaunti na enyantariwa na kejo lomo ninjere Eba mutwa engomoi ola oshule kura ebungo kite te murugwa orakalao Taka unte enyantariwa agelo urbunge yolo nakangoro separe nye tetoko ya bunge Uri na kenya kulo negra ina kukwetwa berari katukula Itina murio bungo reka lao Tonka uri na keka unti nyandariwa Turamani na alodonyo keri Nipa ngure na karobaro polisi ya sipa ajo njere Gira na kaito berari na kipu na kasta Kira na poropo kine sheria Asuja na kina kukatukula Epeiro dobari na kisiri ya ni katukula Ilo mana kulo toto kwenye sininye Oroko misho na yuta shekina kaunti nyandariwa Hujini ya Joshua Nkanada Itine bwana

0: so duga tuun ko bi poki
1: yes
0: na enu shi pega do munyi tuun ke war ni gi boden dama pega ga nyo
1: darifa
0: tarifa
1: wallo mon ndu na gara sa te bo wi wore sa yor kalaw ma ke buri la sara
0: la
1: pega de mar dul bo gutu na grande la nor kalaw sa kay ga mane ne janga ga ni bu nanga sar ni je dabash ke na nyera sa gi me ri bena ga jure mar ras ndu gi ting meliu
0: eh
1: ni mai tobi sibi sen kom
0: tangi sudoro
1: ni gi mo gi ara sen dogene gaja
0: na ni gi
1: dogene gi yo na ina tag na re me yu ni dogene ni mo re jo
0: to mi du yo kamu karar eh me tolo ona ka mali yo be shamo
1: kabisa
0: ai era too much
1: yes
0: ni lo losin rastafarians
1: rastafarians dogangu
0: eh
1: ora ngole gi ro dwangulo yi ko lor ngana
0: e bai
1: na ngole gara bi gi gro ko din
0: yes
1: li mani high court
0: eh
1: ne ke dole rastafarian no yoba raborin
0: eh
1: amore ro na rastafarian kwanza bi yolo
0: yes
1: one anga sara kwanza dreadlocks
0: kada dreadlocks
1: lo yoba bi yani lenye
0: rastani
1: ining amagada nasir puppet rastani
0: nya
1: gabala
0: yes
1: iru gi siya ko ranga ro na ra era ajo na sona entrosa jeans ashokaki
0: yes
1: ini era ngamuga bana jisa unye
0: eska saunya
1: wezi elewa roba saunya na ngamuga ni jo safari boot pa meadone na safari boot saunya ndula
0: ni nyana saunya ndula
1: ora kaitu kina rastai lazima vere mbasikil
0: kera
1: mbasikil le nyor ni jalanga ni bigi bigi ashugari yes mbasikil
0: mezi wagwa
1: yee
0: kenye vestizi
1: ya nani yee man yee mbasikil do ini wala nkaitu kina duona rasta fare na lazima nabe iti radio na ini ngito nyo reggae
0: kira kaini ni reggae
1: ya poita wale poita kia kira kira reggae awo shindo kibona
0: wagwan
1: kijita ke mera lunga nita shi yi reggae
0: nobody can stop reggae
1: yes
0: ehe
1: yungu ito ipo kina tepunisaja
0: ehe
1: aja poito ini niyako wale tina ramadha repo kini
0: ehe
1: na kilo na nejo na angu lebe isho limeta wale sini nye elesha nyushi na hariki yako hiyo ushuri yuko pate kenya nwa ichanita marisho nejo pita ini di mera meti kategori yori kie kore jokiri kiele mishi ya peo kitu witi neje nejo pe ishuri yuko rusa maro kuse wina bende nekaja na bende nikitu dua sana sana to witi nushini kipuwa umuni njore bigu bisi na jine kumedi
0: tuwechi na mkanyi
1: kumedi nejo nebaliki yuko nyo loshani bage neji hombo koti ni anyamu era lagi no reto dulu ajo oror banki na na bondo kito ngori kereti wiki milenye
0: neji neji koti ni migi yu
1: yes
0: we gulimbana ajena
1: ni ngumu

0: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabu duga la ringo ndana lishara tulia ngai wala itoria ni peye kenda sheye ki yetu ya lubo lenga hivi boku na azuri ya beka ja
1: kenda
0: sheye ki
1: kabisa
0: show le ni jeri mbara kuna sai ya keje doi ilo araja ni Samson tomboy
1: kabisa
0: ya heri ya bayo na satano na ngwar lenga ni o araja
1: tomon
0: aja
1: tomon
0: Ngaya na lo.
2: Alasi.
0: Oye.
2: Soba.
0: Soba.
2: Nanu za lona saida darojika.
0: Karibu sana lona.
2: Eh, akara ile ngulo so ngam.
0: Ehe.
2: Ngira ine.
0: Ko.
2: Aron kama la saida da walking.
0: Ehe.
2: Nanga ngendia tu bagna ro yulo.
0: Yes.
2: Hello.
0: I didn't want to go to the house.
2: Oba
0: chela
2: ye
0: hemo ngishura
2: na
0: garanji. Ah she. Mayan
3: alo. Alaki lai.
0: Oye.
3: Sibo ni.
0: Sopa.
3: Enya mu sinenda la gela sa oga, e wabu na gamo nani.
1: Aranga mu.
3: Omona, enya no se nani.
1: Eh.
3: Ala la marido langa la imena de ni de ni.
1: Eh.
3: Ta de mere de ni.
1: Eh.
3: O ma ja ni bat.
1: Eh.
3: Abi gendi da na di gidi ni.
1: Eh.
3: Abi mo gogan ni.
1: Eh.
3: Wanga na di mori go.
1: Eh.
3: Abi gendi mo le da gidi ne rabbi.
1: Eh.
3: Abi mama la gidi di sa jengo ni na bi gare.
1: Eh.
3: Abi gendi ni ga ni bogra ni de gidi de se gabi.
1: Eh.
3: Nadi ngede ngulu mai ikona ngwa nadi nadi bunge.
0: Ibe gi aboge.
3: Nadi ngwe ngene nganda mabidai. Wanda ngwe ije gi gi semi.
1: Ah sure.

0: kabi sa shedo lenga Timothy to the kenda garaga na no rodo ndo robu olomon e sankabi no robu do olomon e sa sita na re kuna saido yana dama la ni moni e se sha ni gadi ajo na enu di oramate ko re yola ni moni na re kuna saido yana dama ko re roi iye ya goldo ngani na le ko wosh enu di oramate pole pole
1: enu di oramate
0: alonga le ko wosh enu di oramate te kuna saido na ena dama ya wala ni moni la tungani matosh enu di ni video enora mate la tungani marmali la tungani lemening show larungan doyi ograrara tigra doyi ala ikinu
2: yes
0: arasyo tenebo
2: kabisa
0: nasi ulo larungani pegri mwaki arosh pegri mwaki doyi arosh larungani metro ningisho
2: kabisa
0: vahe kore ye nasi ulo larungani nalike ush
2: ngudi oramati
0: ngudi doyi oramati ya umarosh uleng
2: kabisa
0: uleng
2: Oleng.
0: La nyimba bawo sholunga ni?
2: Kabisa.
0: E bayi.
2: Yes.
0: Baka bawo sholunga ni? Mhm. Meto ningi sho.
2: Yes.
0: Lo dai meto ningi sho.
2: Mhm. Mbo ngiya.
0: E bayi mbo nganyo.
2: Ngiya.
0: Ko, na roshe di mbo ngangi ya.
2: Eh. Mora bayo kiri sugul. Ni sabe mogosa. Ni je ni me yera dawo shuru.
0: Eh.
2: Kagi na mogosa o shuru.
0: Mhm.
2: Na roi ne kwasea. Eye.
0: Mhm.
2: Ne ngo mi ko shuru si olunga ni. Kagi mogosa yo shuru na ji.
0: E bayi.
2: Ha.
0: Kabisa njiri mbara kuna saigira naka bodogo ya naare nari shiata
2: yes
0: kore iye wala ini ngunda ya ulo rungani nali kwa shungu daramare njo yoku
2: yes
0: pekiri mugi arosho la rungani njo yoku la rungani
2: yes
0: matu muningi ya
2: kabisa
0: njo yoku la rungani
2: yes
0: mai perifera yes ya ulo rungani marosho
2: hai perifera
0: yes
2: hai
0: perifera hepae awosh yesidai
2: yes
0: uleng wala ini ngunda Kile simu na tina waji? Kasi marodua na kile simu kia nema. Maya na lo?
3: Hello.
0: Yes?
3: Gabu?
0: Uwe!
3: Soba?
0: Soba?
3: Gabu kane te awairo waka maja kata kwa kwa seke sibe jine ya ni ngame simu ay?
0: Kero ta ngame simu na?
3: Ya!
0: Iye rai na?
3: Iye na mo.
0: Oh ma! Eme agara do ibisi oleng pole raye.
3: Ya.
0: Pole raye amagara ibisi oleng.
3: Eh.
0: Eh.
3: Ara baye.
0: Ya age nyesubari?
3: Eh, ara subaro ngara mara kida.
0: Eh.
3: Ngira
0: le risida. Eh bae.